0: merong sengoro, se wasai songzau, aro se matang rena, oburje,
1: tamo,
0: do, padipa, tiar ke nokur maya kuno,
1: neng bo, kasih tangan naya sheng ala bai, pai ke himde,
0: padi,
2: bolong oh lama bolong tu bai ma bo mu aya mu ba zuari de khanble thampu lama han ta tei kulak dino kisa ma khang le ke sa kham kulak di bang ha jawan chu tong na ani wan chu tei da bin wan chu ngung na ta mo tal che ka tal je thang o ang ba tai bisik so si nan ma da ma ka jang no ma ka jang lang ya

0: borok biang ori kalang khana u abo da ne tama abo kerok jak ka hai nu hor thang na yer na moya kushima kuthi himo biang di orno hai kalang bala orno ni hai kalang bala o orno ngan o ja jiun nai nei ge na biko biang tha ga na
1: oi thu bu na sik hai mo ta mo o mo borok si ble hai mo ta mo nu ma kala kya o ma mo no go thang ma thai ge na o ma o ma sa ba ta
0: mo sai ni rama borok si na kana ble mo ma mo ma sa ma sa ge na
2: Obura, tam khai chong kho.
3: Ngaya khong kia wai chong o.
2: Mai cha phai di, tham phai rok bai chong mai khai bala.
3: Phai phai o, tak sa phai dik rana.
2: Do ti sa phai di.
0: Babu.
3: Tamo.
0: Babu, nong ni aduk, nong ni aduk. Ramani, bo, borok si nang jak.
3: Tamo.
0: Bo, borok si nang jak.
3: Borok nang jak?
0: Am kira miskin masing liya.
3: Pop bor jak. Tamu kau gak bisa apa-apa kok?
0: Kau kasih kau, kasih kita tangin nyagir aja.
3: Di mana mana pergi timnya?
0: Angge beno, ani mokol baca nubu pakai babu.
3: Abu mesti nang tau ha, noro mokol dalam nubu kena.
0: Oke, bapa, angkat kamu ini.
3: Mucuk jatuh yang jatuh. Tangan tangan tasya naik jabo, abu mesti nang tau ha.
0: Oke, tasya tangan apa?
3: Ane di luar sana ini kangsu tengah. 하면 작정은 아닙니다. 뭐로 모르고 주는 거다.
0: 하간 상가가 봐봐.
3: 하늘 하늘 날 나지.
4: 모토 사몽 벨에 헨제라카. 땀 클라냐이. 모노 앙 바퀴 용나이. 이씨. Hey, pona ang mantra pori hui musuh si sena marakana. Berce.
2: Oh.
4: Anak tilor saya pula.
2: Tam kanya ne.
4: Nuri panya ba.
2: Hindi. Tomong rawa. Oh ni ni bunyus halang liya.
4: Pok tak sari. Thani. Sini sini hap tengi nego.